0: fungen mana nek ayna ma takunu fungen mana de yati bikum allah yalla na len indi wat ngen dajje jami'an yen ñep so al-akhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñep yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo meuna de mi la fa soole yi ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yëpp la falé yi dekké rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sawa fu ngeen sul yeen xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dencc fa bu dekk jotté ma jël ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'an su ngeen soole fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen doxal ko soole fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xam ne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam najal al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye dal fuñ la sule rek xayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon bang ka sa baram muy ñaar non la de wa innahu tali la yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin di sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntu wa min haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako leen fo li wajj hak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeel do am julli manam da koy dakk mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yeme nek yoyu faweto fa xeer wa nek faweto fa xeer wa nek motax ñun fi faweto fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne wa muni fi ni penku julli ga yakku ko waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul sen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bo bay penku wa lol moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penko ndax day yaq bi fi penko bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñu nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wenalay illa allazina zalamu ludul ñi toy ñoom yahudiya fala taxawhum bu len len ragal wax xew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngu nonu ci fiq ak até bi doon wax legi walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunt bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mudilen jangal fiqh wa yuallimukum mudilen khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mudilen khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba nim fi joge muy xamle lu nit ñi xamutun ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñ ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandarma ci dok lu melni tandarma docteur yi set nañ ko ba gis ne tandarma rek lim man ci dok mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di moko ci balañ ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangarma ba mokk taslidiya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu boutit nekk yàng boutit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege moy nga raxa sa wen nak ko juux jox ko mu ma ci soom joon mi ñew soom mi dugg ci biir bi momit def na tangor ma ja defoon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defee xale bi tamb leen namp mën naa am du am fièvre biir yu metteeg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakallah ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay bir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw ma ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sobe najaasa couleur boobu lay mel doon ci xale bi nam bëggul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma danga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ sa warlool ci sunna soosu set ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te bujit yi dangaa xiifoon bu bujit yi wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg si benn biir bu na xurrrr ba tax ma ñëw daal di koy dégaat ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng gis nga boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàttee ma jaaxle boo ko woy xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay washkuru li wala takfuru li jara sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasina amanoo yéen ñu gëm bel na ngóog de wallaay tey day digle istaiinu sabri dimbandi ko len muñ was salati ak bi lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha su yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri was salati muñ moko meuna dindi ak nafile guti salatu fi di julli juroom nafile la kon nakare dere ko wax nga mer da ngay muñ tay nafile guti lay mu dañ ba doto mer ak julli dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kecc do day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysal ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina aamanu isti'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-sabirin ay yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوماي تيري في ني گم يالا موي تما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa inni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwut wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu dé dénga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne déna ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne déna kon ki ñay jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamni da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo ñu nga xam dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yunus bin nabiy wal khiyamati sen gom yoy ñu len gañon bamuy genn dera misk lay do misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delawaat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu yi ñu amé solo mu ne ko bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin waye nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yek dugal ko yegi nak mbok yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay qubur garanté day bari lol yow mi geustu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def ne bal ahya'un walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko geustu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran lu addis bu wér la te waa ji deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleyka léegi ay suufa fa des ak ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko walanabluwannakum daañu leen nattu walanabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am décor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mu bëb wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirin bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina munkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy niixut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax walaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk mu ne alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñina sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku dele da ngay baña yoxo da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ba sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yoxo nak mom degalu way sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dede man nga joy rek fofu sey rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy mo len waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li badi joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakal yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tuké sen borom wa rahma ak yermade wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla bolé motax ben jigen da fatulé jëkërem yoonentibi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yoonentibi da koy denc mu ne ah man da yalla woyofal la sama musiba ah diko yoonentibi dencé mu ne musiba mo yaf na légui ndax jëkër yama ñakkon day xamna né ji dé c'est bon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu jëkërlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaax leen ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nekk ci digënté bok ko aji makka ku nekk yalla na la def ko dundale ko sunna sosé waye nak yahoo dañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu liñuy def ñu waru ñuko def yalla ne dede ñoo momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ku dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali safa dem ci marwa
2: joge ci maro ñew ci sabar mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya
1: yu yef amna ci daw sabar maro lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñap bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci abadante yek ci dajju wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len ma tax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam wa man ataahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jamin minan nar wala bil jamin min nar ma tax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko aye boko nebe du bax la nga do fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam ken du ko neub parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

التي تدناها حره تفتنغ با يم تي بتيخ بو ني تك تي تال توغكو با دما تي ني سوت ني خلي خالص با ني خلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي شجرة الزقوم نوني لي تانغ كل مولي فا ملني بتيخ يغلي داي واناخ day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbir yi muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali al hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxe tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla daal di joxe ndigal malaaka ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaaka yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaaka yu bari te men malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka sallaw jibril dey yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sekk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayileen fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlë mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat kuma lay muti fiha wala yahya alakhir ken du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu ken du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu cëlu musul wajoju nak ni koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ci aduna yaane won
anta al azizu yow yaay ki tedd al karimu yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqal lahu ala sabil al istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka anta al muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajjo ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manela awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yonent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna azali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu don mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn duko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal
motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw dana ko soñe tabarakalla ci wal wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyastanisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen bal ma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waw aljan
dañuy lekk ci furu wi ja waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Aduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su àllaaxira lu lekk ga bari bari rek tabaarakaalla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabaarakaalla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. Waaye teraangaa nga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom. Laa yazuquuna fiiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. Aljana loolu bokk na ci li tax mu neex. Kenn du fa nekk di dee di tuxu. Aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow. Léegi nga toxu dem àllaaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen. Waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit lëwal bi duutoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal. Waaw bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar. Ama àllaaxira nag soo duggee aljànn moom laa yazuquuna fiiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim. Yàlla na yàlla mosal ci mbugalam sawaraw jahim. Loolu nag fadla min rabbika baaxaayu yàllaa tax waaye dug ngóor dug njàmbaar. Zalika dugg aljanna nag huwa alfawzu alazim mooy texe gurey ga mooy texe gurey ga zalika loola. Waaye man di wax fii ci àdduna maa la man maa la gën maa àgg fii maa la ëppale lii loola lépp daal àggul ci alfawzu alazim. Zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzu alazim mooy texe gurey ga. Waaw sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru danañu baydu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam. Sawfa tara izan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal surtout adduxaan aaye juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng. Fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaanika ci sa lammiñ. Waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alqur'ana ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiire bi yépp nekk ci boppam mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba, mu boole waale ca fiq na ca bobba, taarix na ca bobba, yooyu na ca bobba, yàlla mu ne fa innama yassarnaahu bilisaanika dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi. Lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruuna waaru ci. Allahu akbar fa innama yassarnaahu bilisaanika laallahum yatazakkaruuna dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaroo ci. Loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala. Moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaroo ci ndax léeg-léeg darsi bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa làmb ja mbaa terrain ba ci ëllëg sa aaye juna daal buñ fa tole rek am na ko xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag laallahum xëy na yatazakkaruun ñu daal di waaru dellu ginnaaw. Kon nag fartaqib
fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhira amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahul ard wa man alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yunimel ak ni alquran lerek nimu tektalek nimu wiri sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak

waye deganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goroy wala bok su ki ñu bayele baye bal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol dalay wacc ay suñu le balu nak fokk nga joxe genn walu nga digge won wa an ta'fuwa ngeen balé aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga far bal ko ko yalla ñu lool mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jamur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëg lu dagal lepp nak mo ngi tamul dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh da am ndax li dagal na wala dagal ndax li warna wala warul amna lo xamne kenn du set ci fiq ndax daga na dagal dañ wax ndax warna wala warul waye lepp boko xere ci daga na dagal amna yu bari yo xamne ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba ga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mune bul fatte mba ga doxon seen digënté amna jamono yu neexal lol wallahi so ñew ñu katul dama jaay yow nga nga ne sopp ne waaw wallahi tañal la ci yebu jeen bu neex ila wax yu neex dañ la ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mune na bu len def non julit di def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo bari mune di amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu ko nak bu xass kenn bu le kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def dim ba tay basir ko gel la taxam ko ko nak xassante bu jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say makan dan he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasa yombul ndeke fayli lu li nga ndekete yombul mune waw so bëgg yu yomb la hafizu ala salawat di len julli di len julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré dal di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sala dimbali ko len julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dama bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa gëy waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi bisa de len julli ndax ngeen mu la sey wassalati alwusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati la nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga li fekk ñu sétan match

0: kay bo waxtan nañ ci mujjir mo li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtan nañ ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada yek salihun yek al anbiya sar bi waxtan nañ ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala te mom moy nit ñi wax rek dina len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala diñu ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi muy ay bi sar bi insha allah muy suratu shura ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len jeglu juroomi minute yi nga xamne yessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wañi baax ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon bi suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane di moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga dekki moolem sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yonenti ku de da nga dekki ñetti isku len xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mo ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati ash-shirk wa ad-dalal ila nur li hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xala lenn ci mushriko ni ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka taala ñu tel tambu bi ngeen deggal na sar bi dina waxtane al wahyu wa risala wa